wosia ona jibala bo kwegu idan ye meivi pora zomero ton leyo uvese rete metemendo eyin ule pamipoto nante yon de wosia pa kwepo mina kwojinu mi beaucoup d'eau les wenu beaucoup d'eau zanzan do kanwe kwaton no kunopo ken voji eyin tenpon bakio e oro wenu homen bia pepe do azan do poropo aton evi e yin tenpon mon koton leo e blona si teni be e mi doku do wane kaka fon do so e wai boyin azan kagbe azan foton no kunwe go a e do sun hoye mi liyo ton ye ona nun temen temen do wikwe ye tonji hoye kambio ile yo kaka wa vivonu beko ganzen wele koton ales komla nando fine eza foton lobo e yin tenpon ite ngoto meton lobo kan hobyo e mi vi lobo ite nkpon mon koton le ya wadidye nukiko e wadu nwe ton to bo ye to ho boda wendjire en do nwe kambi ele yo e pomen kandiyo do le edo bayi tome lobo pon feyen desu bo nukundi do edo aleji bo jawe leji dale kanabio yeme nai messi no prometo le volanté no nanu va voir bon hen bon ko eto ndire ndire ni pon vi le bo pon ba do apa mon kotan ko yeme vito finole de sumo e wa pala vi eto le bo le awa dije fera do do eto to gbon yo edo teme teme do ayi mon kotan ji zande bonu zande bonu 50 ans e na jewe apa ko epo le yeme na do tera gbe bona dile yo e na dren afo eto ndido apa ko we go don Pinai Punajala Voxin Webby, Dantando, Edo Bakio, Donwe Eno, Dronto, Lubono, Iplon, Wima, Hun, Yeme Vi, Bocado, Punjibala Voxin Webby, Donley, Itelejon, Uvesi, De Ewa, Gwebo, Lubua, Yini, Bobi Prajo, Mise, Mise, Medesato, Mitanto, Ai, Mokotonji, Emere, Huntonayon, Ewezi, Nuguton, Lubipon, Ai, Mokotonji, Bo, Eni, Ulepame, Tonwea, Fie, No Dog, Poto, Nat. Temi malu devo sin akpa kwepo yo le fi mon koton enoti ayan ayan gbonbo imono le bena debu lo bono fe ko si gbon e ye me vi bonoza kwe mon koton gbele ye ni doto bo e da menjile e kana si hui bo julo meton to ayi mon koton ji le eno to gbe perede do aleji e je do pepe do ayi mon koton ji bo ka bi yo ye me yin gan bo do kwe mon koton gbele da menjile e ni se nuku tan lo bepon fi mon koton la bono ai ja yo Et c'est routine de l'amener Gandhi ou Pahwe Lady. Mina yi totale gbe don donu midamenjile cha orusin khame don we mina no te do dole yeme yi ponogoru bineto koton le idalo gbeto soha nabileji bo yejele diyon le no konvesin to me fi bononze yi to de vome yi esin aleji e bo ye obe vi nenai e yin konu kwanton jeji do moto me vedre di na dasa birento po bona bio to de vome e je ye gbeji ponji bo je ho kambio ye ji e amoda bentile vi mo kotmelo e na pra ye bona esa yanu ye sin a lejiwe leji dalo ye me do numbara bara mo koton do sin leji bo vi mo kotmelo e do pono konu birento ko ton sin a lo bo ye do kunpeto utu e tonwe Emma yon blo diyan kwe do kwe do kwe ne, ewe yon to sin kana, bonan le son kwe, levi, we do a khoswa, gba tome, nyan e lo diyan, a hang ble ble we, eno yon di dato, bonon beda khiyo ji, bo yeme yeme, bonan yon kho, a hang, bonon si hu, nou le yi, ye tele diyan yon kho, a hang ble ble mon koton, ba li yon do kwe do kwe aton, ewe yon modo a siton, chubo le mon a chokha nou, eno si hu blo a hang ble ble mon koton le nan, kho mon koton, ewa jiro do kret sin agbasa, bo e do, kambio e etewa eyin kretin agbasa wenwe edo hunusin eyin koton nuwa bo mekase akoso san forote to ayi mo koton ji egbeje ho mo koton kaka e da mejele ho le podo pone we mi na tan ni bona le sun kwe live wedo akoso gba tome wa ho mo koton elevo zero nu kon lebe zero azan wa tongo yin le asun bolo nu kon ja mi bona le wa ho mo koton ji Mina yi tofo sin kha medon bona yi e yi tupon la vi koliton me do ta tagbe e mi to kuduwa ne na jina do pwebo e yo a jawa to e nuwe no sa bo e biyo khoton sa lo bo son hon e tnoton e wa globi bo ye me ime bo do khoton pa e wan se wede wan mo koton e wa yi wan lo bo yi wan dagbe de ya bo e wa si hu yolo me yi tupon la vi gan kha mon koton no me e bo da menjili ne wa

kwen kontan. Besi, wè do gwa sa ak bomen kan ro fitan. E ya wo sen gap monsin. A jo, e minoro, e kun yon bonu. E na en jija to men gege kamoro. Ye vey ton do bonu. Mile nan, e mi ton bolo wè yi. E wo kple be koyi no gamen. E don wazan na bide yon ti tonto. To yon don wè kpon lò e monon boudo me ya. E monon sa yon kbe boudon. E don boudo me ya. E me kule yon don doy. E kule yon jiradu gamen. Ak bomen kan rufi sin gang pa abe. Tata kbe mi do goudo wa yon e yon. E wè, wè koton ziyan gete do. Wè do gba osa. Ke yon koton bo, jiradu wè do to nou kon. Wè do to kpon nou kontan men kaka e yo. E le yon ko. Ha. O san soukpe piye diye. Bo agar obe jele mi o soukpo piye. Ha. Bede. O san soukpe piye. Ouye jinje. Ndo kwe to edo fido wa san yo ere diye. Wo bo mi da kwe bo nan san. Ambide we ba no kampa menay. Abi. Nou kwen wa ye nou miyan. Pa fi ale aba soukpo si inko sen den. Ba yin tok boto e si inko. Ouwe un konton. A o sen kank mwa yi. Ekpon nou eke biye we ide kaka e yo. E moda men jile a ouwo. E fo. Ek babi. Ek bo de ta klu jiro we do to nou kon. Sa soupe piye we. Yi koton. Rada gwe yo yi. O tok bo yi. Sa soupe ton yi me we. E jide khen we yi. Sa soupe ton yi me we. E jide. E ka sa jo e ko jade. Boko yi non. Gamme ou. Tu be modo men jele gbede. Gaye lo men ta levo asi en ou. Gamme kpa. E mi ino yi da yi. E wwa huzu soupe. Bo huzu soupe. Spiye. Di yon ko. Kwen o tolek pon kaka e, mo dome jele e. Gbo e lo kok bon, we do e de ekpo mbo gon. A lo gwenen badan li le do. Wwe nou kon. Do e do di di we. Bo do di di we, kwen kwen do men nou kon jen inyon. Nou koume ono achi taka e, kwen o tolek ton e men. An abo adi yo tok bo si, nkok man lok pa de bu o. E do ime tou unto. E di jajo dokpo mbo kwen. E bo wadi yo nko e. Soukpo ton e solo fina e bon lansa. Soukpo ton e. A jo wè son bè e do. Tok bo yin kò di yo wè de. Khen nou vò mè a jò de. Bè yin khen nou mè jò mè ton de lò. Bè sin fè sa nou outou. Ndi mana wà outou. Bò ye e son jito e sin. Khen nou dadak bè e de mè bò khen yon jito e wè e. A kou hò nou. Khen nou an sin. Kò tok bo to e sin. Kò e de yon. Boy di yon kò de vou e bo khen. E me ama jode ya e. E me de matoun nou e ya e. Nou ba abada nou jije wè do bè o me. Ye. E ma yi khen nou e de yon ton ay. E wè ya e de gbaro. E yi wè do tole e nou kon a di yon goti yi bò do kò do. Ani do mi kade bo kaze kou wawa. Nou mi ma anon di yon tok bo mi ton si yon kò. Bo anje taklou jiro wè do ton nou kon a. E gbabo gbò nou e yi wè kò. Bè non ta fò sen jile e blo. Bò non ganji. Bò non tok bò men ton si yon kon non men wò. E yon. Don de nde wè. Men kò lè o yi wabo jadan. Yon bè yon tok bò to e si yon kon. E ba widan. Don yon le yon yama wà. Joto a. E non bò ou men ton lè. Ye men yon men ton bò gozi ren. Ton lè men ten men ten bò mò lò. Mina adon goudo ton yi. Yile sou mò dò men jile yon kon e di yo yo. Fimi ton son e a. Choi we ka nou kon wedo to ton gan. A jono son de me. Walo yanyan. E nou adon me re ali de vwe nou. E gbo. Bo nou ni non teme. Go si ya bo me kando fi di ya me. Ita. Mi matou un khane ome fine ya. Me yi me bo into vito si bodo. Khane ome fine le yon nou kwe de eton mo lo jonde.
son emi dogu do wayine e. Ewe, bada bada o. Ito yi mumoto, teka inu ota un. Neme ene ka titin je kome gbono, kwe ene yon gbedone. Gbede. Mi maka mwono me jele gbedin bonu. Gbetono ayo, titin we manan hevele we, ede we ino vedo. Tra la kuto nung podo kalavikpo. Angan, angan. Akwa, akwa, ho. Fema kwa ije, mede honta o jen yin. Mede kulo kwa zin hudo. Ne eka ja, ikbe vi unu donen. A yine e jen yin, mena dron dobo ya u yi li le, alokpa de fene bo. E nan do nuk begle ta fiye yo. Ba we bakpo. Wen we. E nan yuro me e gen yina yak ba u tuton le yi. Ti o jake. Fonfon ko jou ak baza ato. Ko yi ya man bagbe ye ka do emi kwe ikbe nou kan linton le men ya. Aba man, bo anan kan linton le. Ewe a yi khaton men be gosin kwe ikbe din bo dosin. E di ye kawa yi mon kukuton din bo. A yi we e je, bo ye kumpon li e fe. Be ja yi fi un. Bo fonfon an jen yi gulo gulo tonen. Agbo men kan rufi we ene o inji jetori. Rita asin kan ome. Ani do mi kade bo kaze huwa wa. Alogo. Nungbo e mebi non da do wa do ujie gbe din. Nyi we na yi agba o tuton be na yi kuku tobe anro yi we huya. E nan bo ndi wa we hunwe ma kwa yi kakaso edu liye do ne. Alo yi non so alo kamado si kekpo mbogbo o tabo yi. Mana renvleje me yi edesin. Mana renvleje me yi edesin. Adi. Adrudu e meyene yon kode boko da, bada kwe jesu si honto kbo mena biyo we. Drondo konton. Li le so da jareji. E o kan o zumbo yikman. E biyo do kpa we na famble umbo li le. E o se minjano we jayi vi un. E de su we yi ebo ka tintin bo je kome. Beto non son li diye ganji cho non yi we. O a titin bo je kome kwen yon versen li sa do e sin so da bide we e nou sin. E e o. Kuntan we ko jodo mo. Be sa kwen nou anso kwe do li e na kwe do mo e yo kon abi yo. Fi e man abi yo e be yine. Gwa lo ni ikwe di ble mbo li le. Jon re na le bi a an titin me bo we yo kwe ni. Ekbe di yon. E so a do kuto nou po do kalavik po a. Mi degaje eton. Mi som lon trotu a di don. Mi se te mi so keke o san li yo Mi de a din bo ya zo men. Ekbo. O nwe na akbo hui lo bo. Se man lo o hui lo na ija yi mon we. O nwe a gwa lo nou me di yo. Be no be greta fiye a mono me yi na gwa lo nou hui lo. Yi na a je do to yi lo to me pe. Teka wwa miye, teka bi wwa miye ne. E no doko do keke ji ye anon. Po se vo jen ko vo ne. Me adamo mbo jikpon jen aro. Me ene o le eko non kodo do keke ji so ne yo. E so, mi li le, mi so mlon fili. Mi joron de. E si yu wak be vla fo. Nwe da jije wa li le jie bino yin. A hanu mounon. E o yawe zon. E wo li we. E wo. Kwa yon konton mi mo ene yon. Bo se ene yon sin. Ita asin kan ame moro mi yando nan nuyen mi de na. To dali besin kan ame do kobli. Ewa mi nan dron dobo nan hon kanu mi. Babra de timbo yin jije to da yine yon jiton. Pono le yi, pono a honti wan yiwe. E kwe kwe be. E so, wibo boko vi e de sou nantan. Vi kwe vi. Afo wana yon bo vi ne, wana odo kwe wilo. Nukun ma mo je mede egbe be e no no won do meda supa sipo sin tetin ye e wa don won do to be do yin afo mo hun de to te asi o ka do ni te ka wa ni aji yo awon ti yon wa yo poro te e blo ile mo gan bole a sonu eyan nu e de su a sonu e de bo mo do mi lo ayi kuku to bo ho sabi na yin kin ken to E so akule e bagbon ide ya. E doto kwe bo edo nukun kwe do uton e vinan lor o. Doto kwe bo edo nukun kwe do vinan lor o e vyo.
e kagbo ko iyo yeso si wu so do don di na do gbe glita fi aye oku je ku se ho en konton bara bara ru jije weru bine to mi to me fi le yo ye kede ne nu e jezon o sunu oye ne do sin to iko indi do to a ho nu wa mo ide me ru do to le san lo me ye po no le na ka ho bi e jele ye Zimbidiye no ton wendo me po unwe. Ewe don wendo ene onhe ha gane on jine. Ew. Te ka kanwe kanan don. Bwe to be kanan yan fone on de to. Ew vyo to ewe e yan we. E na don uwe ba nanda fo mo wwa. Ew. Nyon uwe do a fo bada bada de we. Yan kaja san fo de de we bo. Amodo mi nande ya fo mo wun. Bo angbo sukun donu ho sa bi. Bwe mi lo an yin. Ho sa go sin to bo. Kwe ne yon bina yi ki nken to a. Vla fo wendo de me wè yi kade bo nou. Nou e madou an se, nou e madou an mon. E wè yin si se to bo an yi mi mon to. Fo ka fi yo. Bo fo ka non. Bo fo ka me de sou o. E jen yi si konte yin be ju o nou bo do do dan dan. 01-52-52-67-67. Son le 5 an. 01-90-77-05-05 Yon lesin ka. Ho che yon wè men. E non yi yebo no ase ho e man ase a edo wè ndo ben. Nou e man amon a eno a yi mon. Foka si meton. Blek bè donu vi yo. Bo ak blek bè donu mede. E jen yi sin kan gudo gudo tombo e renyo e nando. Zan bo a yi mon le jia abi. Alors de vous aider boire dans d'où nous mon na bon vinagan bon yonou na gantou mais de sous le camp ginganto

0: to nuye ti mondo akpa mo koton kwe na lekwe kanto e yi nuye na to nuye ti mo koton ye me ngbeto dopo dopo afene ko aton e wa na tian ni mo etere ti yon yin alo nzo ato bila na nuye to nuye ti do akpa mo koton kwe che bo ye me ka yi ni mplo meto dopo dopo kanto e wa na lewa de yi bo etere de sumo e na lewa na nuye to nuye ti ye do bende kumba biji do e yi alo nzo ato le si akpa kwe Suntanu gaiti ton minando rumdame jere lundi lofoka pakoyo mamora jere ingbeton ewezian kiti beiro koko ya un erome weleko ganton medion eyin afrique du sud era pekha to eyin cheke benaho nu mokoton do ganton me un minasi hodo taragbe sedo yeme ime bo yi eyan kugbeta afrique du sud kodo to eyin cheke ton ipodame jere dudejo ena tin do poropo ye ton le mejere minato o yen gbero poropo mi tere mejere mi kutote boku da njon boku do toro me do un flag gbe jidan e bip radio.com minato to nwa mi ton le teme teme jino doha apoline barotori e ganzan tare mesia
1: poronto tero ku eji mi an se nu ijero to le de bip radio e do to emi ne 5 ton Nous jero tu omele, nu kundo tu, bo e ulan tole ulan, wado to hotale, do bip radio ji.
0: Nyon nou zangbe, azan foton nou, kwantan go, ay do son, kwe a fawo, kwa ton nou, kwe kwe kome, wado to hotale, do bip radio ji, minan, don nou midame jele, nanasyon jie, minayi, e wawon refi dame jele, e yin tenpon, bakye, diyon, ye men vi, lobo yin tenpon, mon koton le, yo, awajije, nou kiko, e wè fele adoro, akpa ye jele, ton kwe, do bine kumban, biji nou, azan do po do po aton, e, kwe kambyo ye, ye yin wawon to, do, we kwe, ye ton ji, bon nou kundyo dakbe yo, e do ale jija, venu vitopo vinopo leji ewa pla mi so yi eyin hogbonudan bo demenu kun agbatan satan we mi yi bo ewa no fi demen ti so e jabe bona yi a khosu san gbedinye ye me yin demenu mi tole o azoro ti pon we kuyan kuyan do demenu kun agbatan sa benayi wi wato leji ena si hu gbeje eyin sin e dondo a kwesin kan bini to khotonu bo e na zando ko ile me le se mo koton levo kuzatana boku yo elebo jeji gbon yi ena si hu gbeje semon koton pon gbe na ina gbe na gbe adio tento me na do yi wo to bona si hu ton do yi do solo hu mon koton ton lundi lo fon kan pa ko yo e wa rando ko ton ji ra men jele e yin ayo memli za fo do hu gbe ton bi ni bo ye me yonu agoro ji bo ro ko ya fo ton nu kun we le yero yire ba so we din ye do le and on wo yero tuto e bo e do ngbeje we bo ro gan gbeje ro apa e tele ton pe mi na yi fraternite sin agba sanu mi fraternite e wa rando ko ton ji le bo do ye me yin gbojina to da ho tete meton nou to kule kweta FCBE ngarba yaya dame jire yeme yime boro to kule kweta FCBE me yi tole akodije edo yeme wile tentiye to kule kweta akpoto to gan yoyokpo tentiye akodije da wilewe leji be lido utang leji dole endo kumo ekpon lobo yin si soto leji hon fraternite ewe wana mondo wikwe tonji jon joja mitonle lamina no ganji kwa kwe yiton poto nekana wakwen bondo kon yina tini yedo bine kumati vidyon Dole jengu jengu e non don ye bon e yi e nasi hodo ha ye ganu ganu sin akpa mon koton kwe diyon le neon e wayan zon bodo tagba donu don joja mi ton lewe le di fraternite e we wana mondo wi kwe tonji bo akla mi so yi demenu kun wa patan satan do menjire ye me yi demenu mi ton le diyon azoro te pon ye so e jawe bo na yi a hosu san kwe gbeje sen nasi hodo ndo kwe si kambine to koton na li do kwe e lo me sin akpa kwe ena si hu igbera alo ena gbe po ajio so donu ku ton ena do honi do don leji mina fodo le matinal ji le matinal ere so e wa to so gbeji do men tile so e jawe ne ena gbeji sen e don do me no si hu se takpele bono gbo wenu me do bini kuma ji fiye ena si hu gbeji sen mon koton pondo e yin demenu kun agbaton sareji eku sen eno kerewe na si hu gbeje pon o leji dole sen e dondo kwesi kan bere to koton no disu mo ena le gbeje sen mon koton pon luke yankaja e yin tupon la gan koton ton e

0: wanu momo ide ko rogwa ko suni kekle bunyi nu kunmo nuwe wa to mita jidiyo to nuwe ti jawa to ti amo me ya ko ina ko ranu ko ne bide bano no te mo ko yo ko bibo son bidi bine tagbani we so do ye de si ahun ton bi o ble e ye fon le o ai jinyo ton ro ko le pon ko re o ko kan wo mo e me nuwe no si me na le ko a hujia e nuwe no si me na mo kwa mo ko wo ni biro ko na du bra fuza fuza gwan li di ye ni kekle bunyi ko pon me te ye me to vi eh mabana fan kan bo fun si enta wanda gbe nu ya wero nu bra bra to te gbon to to menele o ni ke kan bo a ko so ni ke kan bo jago to to o he mi bunu minimo te bo du se ni se ni mi to le si be tra la se ni re na te ni fo do tin
1: e a je wi loro gbe dagbo kan medan o yan e no e o na jino e no yoro mi do calvesi ha me yo mi don de alo da lo me san yo ji don lo mi don do mi me no ko do to mi e ne o ji don yi o ya principe ba ndende suwe ka eron blodo gbe dagbo kan me don yi don de e gadi e
2: hello
1: wey
2: ko to tin
1: wey
2: ya se yo nu de ya eh ya vi la ti pe o eh eh bueno mi wa re o ki ya to tun bi are
1: yo vi desin gbe nka si wonu ka le wa mi e
2: ai ya pa lo ko yo we ti o pe to e padi
1: eh don wo do
2: ayo
1: jara na wae eye donu ko do bejele mi di of you here
2: mori ta ko
1: sa fo ja ja go ya ne yi
2: na ira ni na mama prince ki tari ti bo
1: ta eso di of you apa to mi
2: eh o e gba na e da se ti no de no da ho ko ale wa ko ta to
1: ah wa ko ta ti
2: o ne mi ku ja ta ta ta ku o
1: eh o iyan ira che ni kendo huye ni bono gbe to mesia o me na dai ma so ayin papa gbede o
2: eyo eyo tani he o wa
1: ko aya nei
2: ko je bende ta bi nu mu ku mo je bende ma ta kana te ali an go na kule te to ya to da ke ni don la me te go to a to ka ni pe nem ti a tra mo mo ka ko a tra ko ki ne go da ki ko ti a e ma be so da na se mo ki a ka to na ki ko kai ki to e ne e tra da ki a ki to e o wa wo le wi de go te ba ha na na se mo no ki na no ka ki mo e wa ti o a so to na se nu wa ha tu me a mo anu mo a ko a ki ki ja o da so ko na se ko ki ta o a ti ke ti a so ble ki e ai ya to bu no e ni mu le ya to no e hu ka hu ye ya mo do ti ja e so tu bi ya e no no te ba te te no ai cha cha ni ye ko te to a ha su no te ni mo te to ba mu wa ni no ki ko ti to mi to e ba lu ni ni wa pa ni ni mo ko e te so a o ti me re ti ja la bo tra ha ni ni mo ko ha su president ya ya e so ko ti e te kle to ha ki ke tu mu ni ni ni
1: Eyin izande lo tori kan medan o gandonu fidel do meje mi re do pon jibara va gbo me kan ro fitan bo mi do to e me si nu gbo me to mi le yin lo jije egbe e yo jin do meje le kwen do le vile fi ego si wa bi ba po bo so tun tun e bo yin re zwe go sin hele nu en na do yin le hun sin gbede pon ahun ekun so wa lo me de ton me o me le pon alo ya ile azon bo wa lo de le tin bo ina yin zizan to kode ti ni vezi usi do le a si e den kun soru a lo eji e narun ina tonu e mi e o be do ho me si ni be ida fo bada bada o e gbo po mbo nu e gwa lo nu to vile e gbe po nu ye ina ganji kwe si kan li donu ye na e ga jai nu ye po nu e nu plon ye jen yin do bide tu o vye nu me si uda fo li e a o e si wadi o walo e ton le le eji ma e mo a o a li vo e mi o mle mle wedo po no san li nu le eji me ga kan nu e do nu e
0: Nasi so doti na mitira mito radio bipo.
1: Nemi lo kafung mwe rami to mei.
0: Mi fonto kome na jera on siwa mende jono bo onto vila itaku. Yoro mi do klo do hon vu o sima do kento.
1: Mi a kento huye o kliun.
0: O ena chena mi. To o kliun me lo jenu kon. Wai mi yendo nu mon koton jowa ibo endo domno nyonu gowe. Son to paraku si tome. Wa o adito ene bo ze o vie ton le do home. Bo fie esansi e vendo be na jino lo su to home zimbo mi mbombo si. A we to end of long home and play de pepe de yon nando home and so obeni jale bosovo jale mini no kode. Who was one better from the kaka yedwa one day batoko banoko. Journey.

0: di kene plan vire blo. Alors que mino on dego da ho do kode, a wan togbo togbo mi ton le ton, mi me kodo ra non flie ne le, tu li togbo togbo mi ton le ko wande da yi, bo yo bon fide bo bon fide, bo ene lo kwe to te, bo mi la si se la ye do son we do tita, to je chan we to, mi ba o yon wendo nan bi to de we yin mi ule, a ton to en do do mlon, on we ma jere bo kwe to ran do do lame. Ene le kwa kwa ta, non wa non bloke bo wa non kreye nwe koton kwe to man singan wa, nan da si tui, bo do ho kwe kwo, wa hui, kwa so kufide ye so a di, kote kwo si a yin ho mo koton, kwa to kwe zan mena mi, e kwe si a zan klo du hon si maro kento mi li jale bo di alo so nou yin akale
1: mena. Ena chen nou mi, si ngay me we mi yiro mi si ye, na jino edo kan nou fiye yo do nwe si a.
2: Na mi foro.
1: Ni fon gaji na jino.
2: Fami chile lo ya.
1: Kwa gaji.
2: Jibene bien quand même.
1: Comme jile mina ken do hoye ou.
2: Eh.
1: Mhm.
2: Do ti lo e wa le blanmon. Men dia bon. Men dia bon. Amanu hu ga. Amanu hu ga ti ko nu e hu ga. A ho ya utte ko mo ya ho ka do a ma sine si godo je godora. Bo de se so to le bidi bidi mo eh. Men de na wa to sa fo pa pa va so bi complet. Kolete gbe ka bo a se ki bo ma wu fito e papa ba so ba so e so mo da o to me bo ba so ya so papa e te o me gbe da ko so mo ini da mo do suru we amo mi o hu we bo e gbe e zi ja ma de e so ra me de e so me de be mi na ga to me ya e te ku si we e mo suru e via wo e via o ti te gbe a holu mi ho kan we go mo
1: e la jenu
2: we a sa dremo.
1: Si ah. Ramé mi yiro mi sine ya kasa to si kan me do me je mi no yi ko si rolan le ou vere tin bonu ma ogbon me pon e kon si wo na pon bonu yi di di tok bere pon o me ada de gboyo e je ran o ina tun o yi ho do e di leji ho me sin e no apa sin po bonu a jinja yin pe de lenu bo ai ka to yo a ma li le ble won e do yi ai mo ji e di dudu ko me sin ji iwe mi le na imbio bi o topo mi don ti akasa to kan me don iro mi na in ko si rola do nu me ru kan wi do nu e a je ga di ru fie allo 0190 do na si no fie
3: do ti na ni ka fon bon
1: fon ga ji na ji no
3: la ti no be si mi se bo
1: to me ji le mi na ken do ho ye
3: Moi.
1: Mhm.
3: Dès pour aller ni kudo moral na so.
1: Mhm.
3: Oh, debude. Comment c'est debude? On a même kaka ba un play bed ni fi de sou. Kaka ce qu'on a dans mes devoirs là pour deux temps.
1: Mhm.
3: Mais là ho de ni boy dai de ton. Et là fond bonna wali ti dai bon on les gonti. Dès de na ça c'est un trilito. Ben a do senu me kule. A hosu kana ten fombo. A ti ken kwenye do edewe na mba ita adew. Nwe lon jen mi sebo ame. Ben a nou lebo do ta gano me. Bo nan lomina de kano. Si ni ta ni huwa ben jen. E mina de kano we bo nan jo kiki di kain. Ye do do eme me debo mo sebo e ame. Nwe ite la ti ken kwenye do e yon diri buwa. A hosu le.
1: I think I'm queen. Then I think I'm queen, Oji.
3: Oh, Tramado, I don't call me here, boy. Don't call the finna, Mr. Bobo, no, sir. Mr.
1: Be, I think I'm queen.
3: Eh, more, I think I'm queen. I don't call Superman. Eh, the foyer.
1: Eh,
3: woman, woman, somebody. But I hold the team in Badon, woman. We can't claim what Mr. Bob. What Badura?
1: Eh, you're not class, you're born in people.
3: Eh, people are there, I can't be born. A ho tu le na tun we di jere.
1: E
3: na fon time mi no ton bona di jere do ko no ko de. De mi na ho ni o ne.
1: E yo, e na jere mi do bi se bo. Me do ko. E da me je mi no yi o hun de ton Samuel la do zugba je. E we mi de leji. Le mi pon yo ye mo we no pla me be no ya igon mo leji yo. Se ni se do so nu me we mi le na do pon ko mbo kwe. Me de vo do kan nu fie yo do nu we.
0: Ya, ni a fon wa mi.
1: Fon gaji.
0: E jiro mi do ron ba na bi lo pobo.
1: Temi na ken do huye o.
0: Amo, ore asen wa ya.
1: Mhm.
0: Dis te ho e bi o wa mi da o. Na bi pa pa ho jo. Ten yo mbo gbe we a da fi ri ta bi a mo ma.
4: wazin mbuku kwa fidoi. Eo, nema, mele odo kuroma. A tipe pi, kado kwefe nga do ete ya tipe pi lege. Kadewe.
1: Tono e mo hiya, watike ino flebon numbo wane, watike alokpa di fuwe ya.
4: Aoma, enide ino flebon numbo ya ma. Evo tiye di mwa nudi, kata glome di ona di yo di kaka ma. Bo, nde a moro wae, tro diwe a je wajima. Tro, onde tundo mwe, o nwa numono. Ndo nwe sobe di enyo nwe kon gama e na tipe kwe. E mi a wole we media nu, o media gai nu, aha, mede kofosa. For we mio one more door, it is done in the new Homa, and the Mirama Hone, the Nemajo, Nemajo, the other carbo, Mio, if you are not more the air, right there, the Homo Treme. Come on, what's about Nagio, Tugando, the Tempo, Willy, Kumbona, Nuene, then when it comes to Midome, where we are, Nina Dawe, Gijo, is that it?
1: Hey, yo, Zaime de Bua, Miss Egbiton, so Rufine. Babra ene on jero o kobli sin kan mero to tali bembi ne to oton yi vi suzan a fotonu kun lo po meton ye so gbe gele ta fia yon we sonu yi ye po bere bere do to to pe sunu olomo ro mi sonu yi mi de bo ana ye kan ene me go sin fi bo yi ma bra ko je subo bi ma ton le bi na yi na iji ton yi yo e lo po gbe gele ta fi bo yi do nu kun pe to e lo we cambio lo mentire te ka re kana se te nu kun ka re kana moru won to lebe be ka re kana ya fo mo un dia dio me bi mo lo meje nu mo kun di de to yo nu we do lo mentire mi da fo gbe hun jo yin gbe bonu ina gbe to me budi to vi o e ma into ya be do nu do le vi o kun into e wo e a je nu e a tun toton yi so bu so ijo nto ana gbe o ana amo yon wi na jivi nu wi de suwe amo era ifia ma gbele gbe do inde gbele gbe do nvio gbele gbe do nu hwi lo bo nu bi agba lami yan e no ba ku obo kan so iko a bo nu ajiro duwa hosu nu kan mo je ove mo ji ndi sin bo nu e kan ma se du gbe me fi awe so wo bi radio ho e won mi no dida wa ara gan ma se ara se no vito isi hu fon gu bo ba si to e si na wo nu a hu yan nu a kan hu no vito ya jo edu nu e no gbe idome ilo na asun si ton toto isi hu ya si to ebo doho ni ma uto ma hu asio o idi no gbe itome ina asun si ton suru shinyo doha na si se doti o ehun eso